Jingloi mapal na koishin ba? Jingmi sing na koi na pandungak liba? Jati kaya gitum na famoi liba? Pum na magtagi atoy ba? He pok na pamlamdam, ima. Ima gi na famda, kurum jari na chaoy ba sing na? Ning thi zaraba ima gi mahous sagi, fa zaraba changdam ningay laytra ba? Taibang pal sida, ima gi thaujal tabu pangan biyo, hay na ikok no na, kurum jari.

Kaibanggu sembiriba jagat kimapu he ibungo. Mayagi punsiya sida achumbalambida lamsing biyo. Punsigi thawdang pangtokpangam hanbiyo. Kurumjari ibungo na famda. Dulaba thawayna ikopno na hanna hanna.

pungpamasda matamisagi kudola mukpudo na lakjari kudol gihan bada tabirasi takilamba madakinigi na itong konjal da Suresh Kumar Asemna sayring ba matamisayama.

Sunay tani pramge na itong konjel da kolom dahan joy na setting ba matamisa isa tahan jaki pagaloy na na matamisa gi kudol sa nukno tahan jaba matanga sa luzari. Adam na taram tabiri basi Akashwani Imphal gi FM Sangay channel digini.

sa tazari ba tharum pari nga sigi nga sinimidang pung taruka minit ni fu kangla dagi rileda taba phangbigani khongangi tharum asigi khongangi tharum da tahan jagani thongram sa tombi de bita sakpa khongjon parwa amadi bigyanik oiba maung da khoi loibana senmit lon hengat hanba amadi akoi bagi phibam ngakpa hari bahir masigi matang da green foundation gi chief executive officer urikhinbam hemat kumar ga unaduna wari watai saba taba phangbigani unabikataba laishram bhimo amadi thorum putokpa raichanda jingtha

Sa tazaribu thorum pari nga sigi nga sinumidang pong taro kamit ni Fu, kang ladagi rileda tahanjagani konggangi thorum, nga sigi konggangi thorum da tahanjagani tongram sanatong bidebi na sakpa kongchong parwa. Amadi, begyanik oi bamoong da koi loiba na senmitlon, hingat hanba amadi, akoi bagi pibam nga pa. Hari bahira masigi matang da Green Foundation gi, Chief Executive Officer Urit Khenbam Hemet Kumar ga unaduna wariwatai saba unabigada ba laisram bhimu amadi thorum putokpa rai chanda chingtham. Numidang pung tarit ka minit ni fumanga. Kudol tam jagani paring naina sanduk chariba radio lila khong thang kayani ahum subatang kakta arun bawari. Lila si haubam satyabati debi ni iba wari machadegi Dr. Khoisnam Ranjit na radio lila hoy na itopani. Lila putokpa adhikari mayum Gi Chandra Sharma.

0: 랑디 하이나 미나이 바니 세링 파미너람 바니
1: 파리카기로 세링 파바 하리시보 라이릭 파바다 미 아니 파미너라디 파바 투르니
0: exam gi na tieni ne sairing tiba recitation competition yauna bane bina gi di am phajaini ne ai gi di phajade ai to ogya
2: ne ne premi gi so phajani kai so ai gi so kai so phajade
1: ngai kho ngai kho halak pa gi ne yam wai phi ga se hong do oga ne yam ing na phamma ga men dana khana si ko satlo premi ising ai bagla sa matla ru so
0: hoi ne ne
1: kai do bo bina Premi na bani bu sayeng thiba yago dauri ba.
2: Hoi ne ne. Akhoi school gi laibang ning ba sayeng thiba sangdam na ga dauri ye. Adu gi ne.
1: Oh. Na sa na iba sayeng thi ga da bani hai bro.
2: Mi na iba su ya ni ne ne. Isa na iba su ya ni hai. Adu da premi iba ni sayeng iba hai na ba I haurasi adu ga thi si hai na bani.
1: Yam ga ina na bani dia. Competition da bu na bani na iba sayeng thi ga dauri ba. Price pang bang amma rani
0: as bina akhoi ni ne da kado bo ge hairi no jai ra ani mo ni ne ni ne wai hai ba du da sangong ga cha na ba ga su cha la ba ni se
1: maram mo e nawani na laibak ning ba sairing thi ga dauri ba du bu nawani bu laibak kayam nung si ra ge ne kayam ning ge ba hai ne laibak si bu kayam nung si ba gam ma ge ba
2: as adu di khang de ne ne
0: aju khangdi
1: atune ba laibak nong si ba su khangri ba noina sairing iri ba ni dana irami ba dune aina nga iba adi sharupudi maming lairaba kabi singna iramba sairing sing adu dagi thi ba da nungai ga da ba khallaga thiyo ne ne khanbi gi
0: hoi ni ne adwa laibak ning ba laibak nong si ba hari sibu kamai nong si doino kamai na ning doino ba angta tak piu ne
2: ne ne premina hai siam chumme akhoi di sairing thibada phajanam ni haiduna pangkap ta kapingo adwa laibak ning bagi khuthi na tro
1: loi re no bani sidi laibak ning bakari no phau khangri ba noina sairing ge ihi radana
0: aduna bu khang de ta piyo hari ne adum chai ra ga sum lai ne
1: ngai kho ko na bani kai no mahange asem gi ima buk sakhi se masak su phajai mabuk su yam phai ado nabani na ima kauge haibe yaroi ne ngangalli sayalli ke suke di haireba ima singduna nusiba yam helangani da
0: ima budi nusina
1: nusina aduga amaga hange ko khura chawban gi nungai khraba dalan ma thon gi yumse ai khoina lai ruba yabro
2: yade
1: yaroi ne aduga nusiba su ai khoi yum lai ra khangpok sina hena nusidro
2: adubudi akhoi yum ni kaino ni ne
1: aduni apok pi ima iyum nung siri besi ga sap manai pokna phambu nung si ba hai base ima da bu nung si ge ato pabu din nung siroi hai ba wakhala du dina te ko ato pabu su nung si ga da bane ai gi ima bu ai na khang ba adu gum na pokna phang gi maram da su khang ba ta bane
0: ne ne pokna phambu khang ba hai ri se lok tak pat adagi di state word nongin adagi sa da hayagana sangai laidana sirui lili aduga ching da hayagana kaubru nongmai jingching sigum basina toni ne
2: ne ne adagi di akhoi gi lon dharma haidi lining lison adagi harau kumhai da di yausang kang chairau ba as yam yam khreda ne ne
1: na bani maksumi adubu lamdam masida khundari base maidei da nate tongan tongan ba jati kanglup kayani kanglup singi nat chenabi phije chakcha aikhoi khang batai nungsi batai asini
0: o
1: masiga loina na itihas tu khang batawani bharat basi ama oina bharat ki aduga pokna pham state oina manipur premi nang hayuni manipur gi maruoi balan pham karino
0: adu bro ni ne chahi tere khuntak pagi awaga sokna khivalan aduga mana khongjom lan
2: ne ne japan lan su yaudro
1: japan lan haiduna manipuri singna hainari ba sidi prithibi gi oiba ani subalan jauni manipur gi oina ning tambagi lan phamdi natre ai khoi di ing kumja lishinga ma jani pan marfu dara ma thoida khongjom gi lan pham sokna ki matam du dagi ai khoi gi manipur british ki makha pon gre india da tin khrabani
2: ओ ओ आई दी लान हाई बदु दा हाई

0: ADS alcohol dependence syndrome ase mase ko ina haiba
1: makara mukcha ta jara kan da ko alcohol dependence syndrome haiba si makal kaya thona haiba this stage kaya thona laiba ge tentana thambi to
0: alcohol dependence syndrome se gi magi stages haina di ko hai de du bu magi layong se gi severity haiba di kaya myam na sathi ge haiba se mase ko ina score ina palaga magi laiba layong se gi symptoms se gi ko ina ho laga olimba madu da ko ina mild to moderate haiba ma ko mal to moderate sne yam sathi driba stage ne ba ko in opd da ga manage to baya ba ko gi tablet na ga pira ga to manage to baya ba if the sister phazana manage to hung draga di severe withdrawal symptoms ne si di yam sathi re severe withdrawal symptoms da ani le mas de sa complication da withdrawal seizure haiba ma haiba di sare ho ba yang ching ba yam sathi ba o na traga ko de gi stagi mu hensan gra na delirium tremens na ko gi hozik yu thak pada yam ba mi cac hai ne delirium tremens kumba sigi conditions yam oidune ba aham bagi withdrawal symptom mild to moderate withdrawal symptoms se akoina yu thakraba matung the class magi yu thakiba matam sidagi pung ahum dagi hauraga pung tarani thoi sigi manung sida khaje khaje haura ani symptoms la yong se khutak ta haugande tam tam na haura ani aduga peak time yor pa timings na pung kun mari dagi na 48 hours 24 to 48 hours da pura peak time urani ba sigi matam sida mangunda oiraka da bala yong se habidi massage laita khangdaba yamna sawba thurakpa thuna sauningakpa poche langhainingakpa thugainingakpa humang anapikangakpa bp wangakpa tumbayaraktaba then aduga masada khuyi tobham japham khangaktaba hogalaga pakchataga chatpa horakpa sagi khare henjan gragana amuk moida akhuyi mitta keke uba mitta adu ui mina kobigi khonjel tai kan haiba mihun chongba aduga tanja dragana heknupi anga daga hekchingna ba hekhaga yorakpa sis the mild to moderate withdrawal symptoms neba aduga seizure nang sagi withdrawal symptoms da kitang severe ocean ragadi withdrawal seizures da lakto shina yu thakraba matung ahan bagi nong mase nong mase gi manung da haibadi pung tara hum doi da gi na pung tara nipan bukhi manung se sinema khoi da gi withdrawal seizure to gun ba matam se sida isa khoi gi lai chiktana khotana khanghau dan haurak tuini lai se chiktana e ga se khoi gi khoi ear windpipe to gun ba dumaina chang ba da gi so hon ba ga phun ba na dumaina si ba yawe aduga withdrawal seizures da gi bu khoi na phazanda control ta hong da ga di delirium tremens se yam sathi ba hai tare ko delirium tremens na yu thaki ba last numits da gi na ahan ba gi 3 to 5 days ne ba kwai da gi pick oi gan ba matam se si gi matam se da di amuk ma ma sa se khangja ra ro ai kana no khanga roi ma gi akoi ba da lai ba mi sing se kana no kari no ha ba se khanga roi choi ron pa ron gang ba hor ani ko mit ta ke ke u ba hor ani phabung da pham ma ga lai ba nga ma roi hawa ninga ni koi cha cha ninga ni ko si gi matam se da akoi na moi se pul la ga tham ba da kar oi ha ba di restrain tor ga tham doi ne ba restrain ga thamba se koi na patient jodi gyan tararoi adana patient party se gi ma gi consent ma lauraga habidi ma se phabung dagi ta gi dana ba so ki dana ba pan gi dana ba ko koi na restrain toraga thame ba hai ba matam se ma tha do ga thamba ga ti koi cha chal ga gari na ga thengjan ba o na traga moi da aki ba su phawe habidi moi da mamit ta oi da pa da ba ma ma ma urak pa apik apik pa mi aki aki ba masak sing urak pa duna hek ta moi je che laga lambi soro ta ga thokra ga di gari na ga accident tho ma ga siri se suma condition se hek yawe se koi lili putin hallucination kind of high ko yam tina vivid oi ba hallucination ha ba di yam real oi ba koi na mitta seng na u ba se so my na koi ki delirium tremens da ga su u ri ba reality pura seng ba dong na u ye ba do na yam na sathi ni ngai oi ba condition ne ba koi na nom da mi ma yam mit to ba mi cha ma se ki manung da mi ahum da gi na mi manga ha ba di 3 to 5% ya se di delirium tremens se koi na adum develop taw re ba yu gi case da lak pa matam da 3 to 5 case gi manung da 10 to 20% habidi mi chamagi manung da mi tara dagina mi kundi akhoi na hitak thana thana kanbangam da busi oi magi mortality se siba aduna ayam bana yu thakpana siba haine se akhoi gi delirium tremens ki condition se se ni ayam ba siba haidi akhoi na maximum kanna bo honar ga sumagi phibam se am lusalak pa haidi heart ki problem la salak pa yawi saturation down orak pa yawi ko aduna bp wang aga sometime bp wang mi da di bp stroke tok salak pa yawi aduna atop atop pa ko ma bi anaba me amam sulak salak pa ni na magi phibam se amna lusalak pa yoi ba aduna koina hidak thaba matam du sam cautious oina pangtha thajan ba ya de haiba condition se aduna magi siwa gi chang su yam na wangi matam se
1: hai doctor mukha muk chata chara kan da akhoi gi lady ban ha sing si da alcohol che chijin na matung da tonga tonga ba ma koi gi brain na ma di behavior si da aduki matik ahung ba kaya ma su lak pu soi koina uri kari karam ba ahung ba alcohol che chijin na matung da lak pa ya ba ge koi gi brain na ma di magi koi kuna ai si da thingari ba chanari ba behavior me ama se si da kari hen ba ahung ba lak pa ya ba ge tentana tambi do
0: you say koina nong phadok thak pa da budi ke su kai ba lai te but if koina

0: Pedore, namanya mika tu ngangsing ngangno thora ide.
1: Ngcha marak ta kami nesin bihik lu begini.
0: Nahan, kui maga unare ko.
1: Unare. Imala ambanu mito. Ayi ima bawa abu ningsing ngatu na, hai pang kangda na kapki. Ipa singsho, ayi nak kari kapli bano khan mada, makhoisho, oh ko na kapki. Lekai gi inam ma ini singna, ekoi bu tem na bu hot na bata, wana ki.
0: Imana su, nang bu ubada kayam harau jeki. Imana bu kay harang ge.
1: Tu no hong nasi hai, saw no honggum si nasangak tala uhai. Dakuman, ayi gi leita basi hai. Imana uduna, ayi bu nungsi duna hai bani da. Kang de da, ayi ne yumsi thado uduna sarkra da. Ipa sing singna kanda hou. Wakan si maktena ayam kudi tumbayat.
0: Nang wagan uma, nang kita mak ayi hindi dana.
1: Akuman.
0: No pasing kita mak, ekoi ni hona ni kaino.
1: Hona. Mau cuci daure, iman benda lambi dah soalan ni.

0: ai tau ni.
1: Nong nu chot pobo kai no. Chot sa sa no.
0: Chot la ning de ba.
1: Pare ne. Chal lagi ne.
0: Chalo. Document.
1: Kai no.
0: Ang ta ngai khuo.
1: Kai no.
0: Kai nom da ngau khi ke.
1: Kai no hang ose nong ta ni.
0: Document. Kari gumba matam da athing bai hing da natraga angan ba yukta nong do liklana document yak sang da tarakhi ba yau bra
1: yau ki
0: ma to ai hi pirang de
1: ma
0: ai na war ba matam da document ba ning sing duna he he kak ki
1: ma
0: ama gange ne kari gumba matam da asik pa ma pham da document na na tham ta pham li ngai da nungsit ki sahum na document da khangan ki ba lai bra
1: adu su lai gre
0: madu su aina document bu ning la pa matam da malang dai pau sin ki ba ni
1: uma ngasi gi nang gi wahang sing si artha yam na lai
0: document
1: ai pun si gi kaur ra
0: nong ta do re
1: chalo
0: nong si la e ba adu hin ai manta bazar da khamin na sim ba thado ko la ka ni nong la adi khamin na sim ba sing do loi pat la ni han kro ba da ku man ai su khamin la sim ba sing do amu te hi ukhi ke ba ko
1: le ho ro chala ge ai hayang bus parking da ngai ra ma ge ko
0: hoi da ku man

0: karino nangna tawiba sibo nangna adumna lairaga imabu kari oyu haibano lao lao cha khajik thang cha sida lamhang sida na tomda sum lairiba sibu kari gino ne nangbo lao ni imagi bungo nangbo nu si chi yam kalline
1: a ma ima chatok piruro ai ngaktang ngaktang le jere khige ma
0: madu yati madu yati kaya kuire ha kaya kuire ge nang na chak charak triba
2: bo bidla i ha
0: bid bo bi ma nang la i dena
2: abo abo la bi de ga man tun gwari sha sa no abo i bani sa lo lu se
0: ha
2: What is Adam Oveda? Changam de Hiraga, Lucy Maraxi, the lady was Pokadino. In the Sanga say,
1: Nung Dolikla Nung Shitki Sahum, Nidam Libani Adubu Lactre
2: Laro Laro de Badu, Nayubaki Kanabasu. Nyingsing biliba na tra. Numay na hayja kibado. Bidagi punsida yam na dargar laiba numit amada. Amutang tadabu kawjarak ki hayna.
1: Nyingsing li. Ay nasu hayki. Bida na hek kawruk pa kudin. Ay su lakani.
2: Hagsang ang bidra ba nina. Kawjabagi mahuta laksa di ba ni. Yam kaya tra.
1: Kaya. Hayo. Nangi kari darkar le rage beda
2: aina aiki punchida da kuman bu yamna darkar le banu mitto nasidi oire khanje
1: beda
2: khumphamse ishagi oijaba apam bagi damak chamchilak pasunate da kumanna chada thaktana chatkhiba amagi damak punsi manghalabadi mahakna sina biramba mopwa mari dudi kanana yingsin bihogani da kuman
1: beda No.
2: Dakuman, ay ngasi di kangle. Dakuman ginung siba, tawan misakum langi, tawan misaki mangal di sandi. Ato pada kat lansin bangam banate, lang duna domle. Aisho, arang badu dang auja bani.
1: Beda.
2: Adubu, ay ginung siba di, lay manzan kraga lui kiga daba, nung siba lay gilay nam sunate. Kuitum narabazin bangi, nahaki tatu sunate. Aikinum sibasu. Dakumanbu ahanbu uzaba mikup to dagi. Tamuinum da hakduna tam krabanum sibani.
1: Ay, nangu yamun na kangibeda. Adu punchi singa city. Gang kung jire. Ay, kadai the lepli no kangdi.
2: Dakuman.
1: Ishagi iming power kausile. Himba shiba anigi kinaba imunda kaisulatri. Ay, sining e beda.
2: Madu ki damak tani. Sanja pham pibi ki draba beda na. Ikai iki pum namak tha doktu na lep la jibise. Dakuman, nang wakhal su beyade. Nang maang ki beyade. Dakuman gi kaang kong zahiraba punsi do. Tasin kong jin zagi haibe ki damak lakshari bani. Masi ya biyo.
1: Beda.
2: Ay bu ikai khangda bini su hai biyo. Adubo, ay bu di amukta nung si biyo dakuman.
1: Beda. Nangna nong mahai ki badai atiyase machuyami
2: dakuman
1: ngashidi ishagi machudagi khanghoudana manglak panangi nong ho amada ai punsi atiyase atop machu amana kupsin khamale beda
2: dakuman

0: Matang tamuk lawi resi, ya school ke pakang angauba hari film sedagi. Boni Sharma madi Sarita Gasmir ke apun bukan jelda, Homen Divine sering ba madi, Afal amasung Surmani na puna sering mina pesi, kudol tamjari taminasi.
1: Hello, kanano?
2: Nungsi nambu kaida laige. Tiba pangdari nangbu kaida lupaki.
1: Hey, nang na kari gino? Aibu kulkuding gicatun na thiribde. Nang meu shitabara, nako kaigera.
3: By God, ay nangu thide. Kanano?
1: Ay koy mi na pao hara ina.
3: Nui mi kana.
1: Lay.
3: Kana laige.

punna nung si Chana ba amu kasuhin na hinggat lamlagan ni Hainat Hazeres ma adong gida magta amadi radio tabi di basingga punna tamin na biyabay sa yamatang kudol damjage mayang punna tamin na si kudol damjage daw ribay sa yasi huidrom na ubagi konjel da Alex Kong na sayring ba matamishay ni kudol damjari mayang punna tamin na si.

0: Laiton dum ombi lata daima sarang pa maning leka hangam sangam ahum go lokhai thai
1: thaviri ba hangam sing si ekhoi mama ngai de gi season rak laba hangam maru si waibra natragana atopa palam de gi pusilakpa adugum ba hangam maru makhal sira karma makhal no thaviri se
0: mama ngai de gi season rak pa khoi loken gi maru na tha bani adu loken gi maru ji makhal ani thai maru apau ba awang ba ma adegi maru akup ba awang ba ma
1: hangam tha ga dauri ba lomi yamana hangam se tha dring ai de kari kari section thorang lokot pe ai
0: khoi isa ma ki wen de hangam thabam lokham je khoi dre khoi lok pa ge inin lering ai matam ja sidai de wen khoi hangam maru ju phunjan bi re
1: lok pa matam da na hangam maru se ase khoi thau on thok de liter kya go phang bang ngai kamai to ai
0: khoi maru apau ba je se mol ma na dam til ma le ta trang a je dam phang bang ame ba ko pirai ti khara kup do adun kilo 45 se na liter trang a phang ba ase gi sang hi da dam
1: koi hangam thau si de kethel de yon brama se mong monung gi chana na bagi de makta de mak thambi bra ma dal pa kya kya de yo le kamai ta wai
0: linda ga de yon de nang drai mari mata la uda
1: koi
0: ado akoi ni yon de lising ho hung ga cha hun de yo la
1: etar
0: oina cho la lagna sanni ga kun
1: lenga ki mai kai de gi khungang si da laumi sing gi de makta kari kari sa ko thorang sing pai khat pirak laga di sa thok he na bu thok pa namdam ama oi ge de gi isa gi oi ba wa khalon ki tang thambi ram
0: matam matam gi oi ba khoi laumi gi ba phau di hoi ro ko ha da gi ya koi ha ra wo ro long ma tam da na phau a dei ma na ma sing tha ba ma tam da na mangal hoi ro du ga koi gi ma na ma sing maru marang marang kai na pi pi ra ga koi long mi jing ya ma tam je lep ta na si jan je lep ta na dum po thok se pu thok pong am na ba ja sa ka na ma teng pang bi ba pa
2: a hong ba nai ba tai bam khong set ni ma tam gi ma tung in na mi oi ba ai koi gi pun si si su a hong ba a won ba kaya aduma loina duna lai pomnamak sigi marakta nupi oibi singi punsidana hena singnaba amaga loinana khudingmak thengnana ba honaba kaya marumsu yaudabana te punsigi sintha pangbada sokthaba naidana angamba kharada oirabasu honna jaduna awa potha jari bi sarangpat mamang lekai degi oinam madhavi
3: ai yarpo bisnu na ha haibadu degi jila sarangpat wong pani pale akoi nu pa chu thapak ti tawram de du ga chum akoi karabari taw min na kho min na tawra ga ai na chahi yang khai ga tare mu sor ko dai dai gi nu pa se lai khid re adu ga chum hotel ma koi tek tek tawra ga chum an ma isa ngai du julai la se tam na ho na ra kwa adu dai adam lai min na ri ho ji phau
4: na ha wi ring ma tam da hai se ba tare ma lou su ba khot pa di yau bi rak ta bra ka mai ta wi ma
3: an gi lou lai ram ya adu adam su ba sa pa na ha wi ring da tawra i adagi adu ma tung da dukan ji phamam me nu pa ji ba matam da ati matung da gi tem pham ban
4: ma hoina lo kum birak pa matam da de khoi gi isai nong mai na ching ba se kem ta taw birak ta bra ma ko mai taw isi ma de
3: sei nong mai ge ma taw wi ad da de hai boi hai ta boi sak ta na ma ya wa wa no ga ad nu ngai ne hai ba su ya wi khoi gi khung gang gi pala taw ba gi isai adu gum ba ma khoi o ja wa ji nai da na khar ga sak pa adu mai na pha ba de
4: ngasi akaswani fal gi tim na lak charing ge sei sa ma du ma te ka ma khatang ko do tam bi
3: lengs

0: Leikai leikai sing da leiriba lenga ki oiba school sing da lakliba angang singbu midday meal pijaduna makhoi bu machi oiba chinjak phanghanbiri angang sing asigi nungti gi thongba thakpa tawduna pija pithak tawbiriba school adugi kuk ki thaudang asuki matik chawi lenga ki oiba school amada kuk oina thau pubiribi malayana mahaki pukning da leiba wafam sing phongdok pirakli
1: se hujik sisha se kari kari hona birige
2: primary school da nya aiku oina dum daibani
1: kayamdi koi deje kuk oina thabak thau birak
2: sanda ga sahita manga mu shure
1: sangla ba matam sida kuk oina thabak thau ram tau birak pa matam da thengna birak pa koi gi khudong cha da babu orasu adu ko nuai babu orasu leraga di madu su koi gi thoram ta biri pasing gi mapam da paudam bio
2: nuai ba gi di nuai ba te yaudre de mira koi kuk oina sahita manga proper matam sida akoi se koi ta khudingi tolo su bibida boko kuk oire bnu pisin je yamran oina awa

0: Cari nunga si si bo. Ayo kini mi ayo nga kara si pao ba. Ay koi ki pao si en ba ibung o duna ay koi yumda pao si e pira de si na. As kari ki nuni tengi da. Sumai na ayo ki taba ingkang lo si lakpa matam si da ngay haktang ka pao si e pa hau lao da ba si. Cari nunga iwa ta wat pa dauna isa da dum lay da du ni si.
1: Ima bo.
0: Hao.
1: Ima bo.
0: Ima. Bobo.
1: Ai koi baba na ngarang lai lakpa electric tester se. Ima bo koi da piru jo hai duna ai pi bala ini.
0: Hai mama, kada kada kada.
1: Se ma bo.
0: Pare da, si noi baba na lai birakpa. A ma na na hawai lai birakpa tester du su kada da lai khra pa no kada ai tham khra pa no khang dra ba. A pa bam tang lai ro da na ai na ngarang ma ngon da tapam ba ni ne. Thok na pare da.
2: Bobo.
1: Eh.
2: Bobo, nang lak pagi na konta bada, lirik param badagi, hagol laga thulai ne.
1: Aidi, ayong anta hagol laga.

Matang dom klaw bira si ilang bam netrajit ki khonchel da matamishe ama sairyang ba ilang bam nobin chandra

Tungan-tungan ba film sing dari lakot coba? Tungan-tungan ba si sepusinggi isay sing tangka kasigi oi na sendok coba matanga si daloy sinjari? Tawar masigit amakta lakot coba film sing di matang sit na kambaton, Liza,

taru taru na pangliba misna anina karigi suijaina tariba samlang marumdagi lo na yengliba miting aduna pakum kaya amabu salivara miting adugi artana karibu oirikaba aigi pakum dikadai tahanjari punil na saisakpa amadi masamang na sairangba jiten kumar nauriam na sairangba isai.

Marupsing karigumba kanda lakna ni khanna ngai jaba ngaina ngaina matam masu adum khongjal tablap pagum tawduna thamoi bu sahan bakaya amasu thengna bibra tahanjari tingkugi naitam khonjal da jodachandra sanasam na sairingba surmanina sairang ba isai

ishe si tahan sa kibaga luna na nasigid ang tadi ngay ko takisi matang sida losin sa kibaga luna na atong gimaro debekto ako'y jam na amukah na kurum jari.

0: pang thu pi gani
1: mhm
0: karinga ya ha banu mi sida yam ba tau nei hojik na muka karinga ji su tau ri du bu ayam na christmas e mi mayam na sida mi ayam ba ma pan cha kru su mi lak na bne na christmas ta mu tau na re karinga ya si na ahing bi ki kumai ha na ko ahing bai ba se mi oi ba khakta na te ko top top sanga loi ma mayam na hing ba ha ba ma khai si na harau banu mi ni ya bi ki numit che lau tho ge am chao na tau ra ga phajana du numit di tau nei ye
1: mhm
0: du numit di na hut pa oi aman su tau nei adumba miam leri du bu makhata namu ka meres ki matang du ko chorak oina ai haizaram ge luhung ban mit yodringai da miam leri ko nupi hai na bigi mi ani mi ahum nupa imuna pau putho pusin tau na ba adi nupi imung do wari tana na ba haizana ba adu maina thamani smaina wari sanara ge yarba matung da yadrga di yadre yarga matung da khoina chongpui bata nu hai chongpui bata nu hai di yare hai khibun mi to yana ba program am le ye ba masi ki program asi su chau chau na pang tho e adi ge luhung bun mi tu su thai na di hamai ge por yaw ra ga tha me da na adu hojik ti luhung bun mi chi da han sing na hamai yaw da bhai tare an di hamai yaw ra me ngaw ra me ngaw ra nu ai thuk pi ne ba adu bu hojik ti han sing mi khara di luhung bun mi ti di am na special oi ba cha thak se ko cha hai ba se anta se na ju ne bu ko hamai yaw dre di dum thai na gi tawri ba du gi muong da mai na tawr ga han sing su dum taw na ri ande ge kanagumbu khungang amma kanagumbu imung amma dena thai na gi taw na ri ba muong du dul du ma phajana taw na ri ok muko kak pa kho pa du ma myam amma le ri adu bo du makti ai yaw ro ge ade gi khoin pui jati se namu ka kwai lu law ri se si ban mi si su kwai maru en law e hauji christian urisu mi khra taw yaw ri ma si se kamai taw ge da mi oi ba mana si khra ba matung da maru oi na khoi khun se utan pui chi ai bo khun se mi oi ba mana si khra ba matung da asi ba le bak sa tu ni ko sa tu ni na concept la yi dena ko adana magi asib leba ta chalam da ma chathar pa kan sida lampak nipan thina gni hai lampak nipan sida mi amana ok ni hai ba mon da ok ta su ya ya da ba ta re madu da ok ni mon da ok ni adu gi lampak nipan adu da cha na ba cha jang hau ba phajana pek to big ni adu ga adu gi mana lai ba mana yau do re ba adu gi lampak nipan du da ma ok do re ba mi adu gi su cha jang som saita ma yom gine bu ko kai gi no da phajana mon su pi ja du ni na tri di a ko gi tha ja bu do ok pa nu pa adu du su mi adu du su phajana pi ja dr di pi thak tri di mana lan do gu dra mana marak ti gi koi pu pur ka mon da si ba le ba yau han ti bi da marak ta ta han ga dra ha na phajana lu na ti na bi ya na ba ha na adu maina concept ud maina lei ne yebu ko adu ga hojik ki sikhi bu khuding ma ki khoi christian lom da hojik ha de di memorial chao chao na pang thu nai lei ba imung na lei ta ba imung na dum hoi khara pik na mugun lei na tawe arai be imung na dum sa nga san kai kai no pura aga hojik ki sikhi ba sikhi bi ma na khang khe ba ma gi neighboring amasung ma gi circle da friend circle da career circle da khang ma mi myam che pura aga dum chao chao na dum tau nei hai ta re samai na samlap na tham je ge
1: ya na tonga tonga ba adu gum ba thajana ba tonga tonga ba masak ni ko adu maru ani mak na ritual sing gi matang thorong gi matang si da hai bi rak pa da christianity chatri nge gi ma mang adu ga chatla ba matung gi khena bung ba su khara ma khai di pan bi ko adu christianity lakri nge ma mang da kari karam ba lining di han na chatna ram ba ge hai bi su khang je ni nge du na masi gi matang da maru deliver na han na tham bi
0: sigi matang da ai su impui contact kid di oi na phajana ai mun su ai khang ba di oi de bu ko adu bo ai gi khun gi matang da ayam ba ai ka no to jige ram di ko khun jo dum lir ba khun na mat oi ram ne na ko adu ko khun da dum best to jige christianity lak tringe mamang da de dum masa masa gi to suang hai khun khun gi khun du ko li ba lai khun du ko li ba lai adu na tna to pa a chaw ba lei ti example oi na ai ko khun gi anak pa izai rong le hauchong le ye hauchong gi moi khun gi lai tonga na lai gini christianity mamang da ijerong gi tonga na lai gini khoi khun gi na tonga na lai jai bu ko khoi khun gi sina kamai na ko gi ka nda polai rom ba he mai tai gi oi na su polai rom ba na ma lai ko si kui khra ba lai gi maming ne bu ko ma si da phaja na khoi tawra mi ha ye oi na sum ta ba da smai na ma se dum respond yam thu thu na tawe mon da haiza bakanda mon da non ja bakanda respond se bak bak bak dum pira e hai lan gumba kari gumba la pakanti di phajana nga e he bu ko khun ama jati ama lan chok na ge na khu khun de tek

0: le sabi gi mukho to ai gi ikhut wining e ma gi mukhong do ai gi khong wining e mongon di yam nak na leining e masung ma gi manak ta dum leining e haina sakpi be sai ni
1: pa yam phaja ba yam nungai ba sai masu tamin na kre aduma khata na mukhang jening ba se inpui gi oina maru oiba physique plating sing gi maming sing kitang pan bi ramu nu pa gi shu nu pi gi shu tham bi ram
0: ahan pada nu pa gi hana tham ji ge nu pi thi ke ba nu pa sing gi di pon ngau se yam na popular were nupi hek thigrdi ponngau si inbia re hebne
1: hoy
0: pakhang singsu inai do bu pakhang singne di kya inna de
1: ahoy
0: ponngau si ilaga thola kanda nupi thiri ha jab jas adum u gram ne khanga dam ne hoy adegi pontiam haina ko pakhang singge malai je black khrachang bu ko ahan amana ilaga thora asudum nupi thidri ha jadum adum khangbi yaba ma witness obi yaba malai re adui mathakta taba soi tai ne lukson me am malai re phiji di ko adum ama mana dum in nabi aba hai ba malai re dugi le sabi singi sung ruinu hai na ko jeleng rong se hapa pa pa ti mana bani to mi ek kitang kitang kno to ba sung ruinu hai na yam ru oi ba phane ma malai re adegi hojuk je angang sing na yam pam na ba hai tare tamanu pon soi da sing na han do pa

0: khunggangi thoram ta biri bising bu taram nok chari khrum chari ta ton su yo birak le
1: hoi yog jar le nau ton
0: na nau phida tha jari pham pham lang de leng sin biu
1: phani phani nau ton
0: ta ton ngasi gi thoram gi ahan basi di thongram sana tum bi de bi na sakpa khongjom parwa da moirang kangle rol da khamnu na sing chan bu gi matang asi ngasi gi thoram hou do koina ta mina si
1: phani phani ta mina si

be ma, hey ma, ming bulai re biga ina kawe haje. Mine takre kari khangani, palem pantho ani do. Oh, ngau bu ngau bura ne. Lai re basu ina kun bi kong nai. Masak phana thi re basu sak hen bi gai dana kong na bani. Kone lai re baga loi re tok tho si se. Akoi chanak punung de lai ru resi. Singa se aina loi na lai re gada bani. Se se. Tare ki senja si pai sil loi dana. Senjoi khara pai re haraga. Khamnu gu phur khau. Thigau de hegya hal. Tai be maya malida. Kari gi ta gi sengau do ai gi ni. Ai gi sengau si phuna. Ita gi ni. Chap manara bani. Amha gi amhan. Hai dana. Singse horen hakler gi hek lakshan badu mang ngai. Chachila oi dana. Mapu

tanja aduda taibya ma tara mathelu koi se chalu ahum chem jare amana ai kon phangjere ge ya senu na wa ni dia a san re tara du phangbiru du marup loe asum na sa ga do manak ta sangsil le har ga khamnu tara cha khup tu na sa bhangam khidare chegi monong ya idu di tara la man ma bu pa idu na le ram gani.

0: karino park yong de da chiang mai jin sibu impal de gi sumne gi kilometer kun tha muk tani da adu de kanada hang ni e a de gi si hotel na tra ne mani mi amani su legum tawe a kari kum am ta hang jage lengak le bigi yum sibu kadai wai do erum no
1: Kayum no hai sibo.
0: My bum lega limbi.
1: My bum si. Akoi shai de di amta laite my bum si.
0: Ngasi pauchi de yauba khucha hai bagi. Pasta bagi mana phangki bi. Photo ga konan yauki bi do.
1: My shrang gi indom sa. Tamu khoi gi mani du bu. Lenga limbi ko dai ne. Adura ne. Ma di sikha.
0: Ha. Kari. Sikha ba. ngasai gi pauchi tu bu onar ba sala ne ona de da ai number wala ma chakshil lagta bane kham ni kham ni khre da ko
1: to asong ge le ma sa se to to asim ba le ma sa se asong da uta hang gi a chai da di hoji ki du na tana kana so lai te
0: phani phani chacha rukhi ge

0: yumna nungai ne pothani hai khibado ai di kaudi nati shuti ni hena sing khalai sibu kari lagi hai bani da chi hang basi chu yam la la bro
1: ha na sidang di ai cha kha puran
0: hai ma
1: khara thengak da ba ma le ba
0: nungai jing khuding gi sak cha pham lai re bro hari sibo ari ba upal su yening huli kai du uli ba hai du ro
1: kari no nang na mu ngang li du bo karai de gi kana gi yening no
0: nungai jing khuding gi ha na ga iman ma na rakta ba aina haidi anoba basanta ga laklabra haiba harau bige taubani da
1: o hanure hanure numti gi laminari ba ai gi koka sibu ubidra bro waksin gi unkha tauna punga bunga ora kan si da pinchin so haieng da ngai re thaibema se chungang nari gi da ne ai thien khane ba a swai pa bu da ni ai chale chale chale
0: o mangoloi biro mangoloi biro

0: tang ti sami na kis dira. Lembi, nang kana ada sul hong ning de. Ayak kak tege wajan ning. Atu wo ay git tamu ay git sing na ba simati. Pud na tsak ke bata arabra.
1: Nang bu taja na ba ikai ta wai bano. Ha.
0: Lembi.
1: Kariginu. Kusi suk pa sili si bo. Si, tadu obo si.
0: Lembi.
1: Si, tadu wai bani. Ay hai na de ba. Si. Tad o hai bani.
0: Lembi. Ay nang bu tamu si ngan. Si. Si. Kap kan. Thau na lai ta ba ma le. Yeng oi. Ai khoi ni gi. Ano bu khong thang ma hau de bani ngan si de.
1: Ai gi oi dra pai gi pun si. Ai. Ai yeng na mang ma ro ngan si.
0: Ai. Ai yeng mak chan ana bu ticket kap sin lu re bani na. Cepat kau ke lembih. Ayam tu nak upaya mata udah na, teruk na betul. Nasi dia, yum dah hancilukku.
2: Oh ini.
0: Ush, ish, miege, ini ege hotel sih dah, mang mulai dana. Leh shabi masa sih dah, amuk ta hangau sih lah. Ibe ma, wa amata hangoge. Lengak limbi kau binupi hamaka khang lak pro.
2: Handak mana phang badura?
0: Mane mane.
2: Oh, khang itu di.
0: Khang heba.
2: Indom sa limbi duni hari se. Ai khoi swai da di limbi limbi har ga loi khang nei.
0: Ibe ma, ma gi mayum di khang bra.
2: Khang i.
0: Adu di amuk ta chatmi na si. Ai bo amuk ta tak pi holao.
2: A songi lai rang masa asi da sanga do bani. Khara di sangi.
0: Sang usi. Si so panasang na di sangi. Ma di, si da di matau karam na.
2: Tu, adagi yum si ni.
0: Oh.
2: Yaure.
0: May tay yum jau ni ne. Awang sangkwe ka si na kaya adat taru tanan. Ning tisa na lay kreda.
2: Ipu bo.
3: Okay.
2: Paya siri ro.
3: Hoi ne.
2: Sangkwe da ga nungay na pamadana.
3: Hai. Nang lai shuo, kana hengu no ne?
2: Indom sa lembi bu lai tabro.
3: Kani tabo lege ma hengu bo?
2: Indom sa unaba mi lai ye, adu gini.
3: Kana no ne? Ha ha, kada wajegi noi bu mo dia. Ha, ma di lai ti ne?
0: Kada ide sakki ge kura, hai biri shuo.
3: Impan da. Kwae man ke ten chakani hai duna, sakki wadi. Ma di di, adu datra wadi, satam lai te. Hai. Pida lu tok jor hei.
2: Ni
3: bu chum chum ang le mo na di ne.
0: Ya jar ni da kura. Swai de sung ha.
3: Ai bu ga kakalo. Sang go si da phami na si.
2: Kaka mo ra si da leng sin di yo.
0: Yare bien.
2: Adu di ai mu sa khage ko kaka.
0: Hoi.
3: Ibu mo di kada wa de gi no.
0: Impal de gi ni kura.
3: Boy bu. Wei gon me gi. Mi sing na ne. Ha, mamang su enjiogi misik ni haidura. Barak to baraki. Pamu koi bugo. Kura sune. Sum payasi chige ko.
0: Pani. Karino, aina la imisigi maram paobadi. Hangpam tokta marane. Tumin na makha tarak trifasibo. Nate, aina ngayriba lengak lembishibo. Kana wairigadaba. Wapam se, aina kangi haidu nasu, kajiktang shui kibada, mapam se da tawai maangu yari bani. Pung se di, ayawram le dana. Kura, aino maamuk lakjarage, ngasigi di yawjarage.
3: Munga, hai, maunga mamchilak bade. Hoi. Yonob toro. Adu, kari minkau bage, kanala amitam muge.
0: Yani ai no masoidana lakcharage
3: pare adu de yoro ko
0: gari thapam tu phaw bachat pasida lambi da ka thennar badi unthok na nungai khrani da

ngasigidamagte ti tahan jari ba isa yasiga loy na. Good evening Manipur, lantok tu na tahan jaba matangas de loy sin jari. SMS tabirak tu na tarom saruk yabikiba madi tarom asibu loy ba fawwa tabikiba kudimapu hainingalik tu na.